kongtum ma sa sa na bo mang ko ta wo mo tu ya gi ne tong mo ya gi ne kong mo man la khana pa tang ge sa mo ne ya gi ne bi ti sin na do lo ni song du.

0: pakai mama no ang adi magana manmu manu ti nei ang wan chu go ang ri na nang no mane tamu ri na nang khanan bkha ang kostong ya tam kai buano somoi ani somoi bethe kani jorao buano bini kholani rang no kari ri homani bose gabo hamung wa khe papai man bagai ang wono chuna ki japan khajin khajin ya bakha nahar nahar pai akoi ang korang ro ri na mu sung da geng ya diba meda apuka khaklam ni thui ung jago nahar pai akoi engka khaklam ni thui ung jagile abu taya pura bo boano ri ma ba ang wono kitle ri na pura magna man mani bono bo boano khak dang ri mani bono bo ang khak ko som ri nai ani wan sung kai obo meda
1: hai nong na na ota
0: Buano khak sang ri hokang bono khak ko som ri nai kene kene nyo sing na hanai dai sunai dai pura mix na nangu
1: kai
0: engga che chamu te madam u baksa ang engko beng orang ti hanani api ro khine akoi engko geren taro khan lai akoi o geren tar engko judi o sunai judi thing mote suli angka geren tari na ni binite bo be jalok lai na api ro bang nugu
1: nugu shoi sha bole
0: ko bang nugu kai seng tabu guru khalai thani ro gobo seng ko rang ma ma nu hini ro go adari lun ti khana ya ngai lun ti saka hangkai ni ni bosani pore busu busa bo thasinai ma asimon kunya mal bujong maya mahajon dena ka ge ma hai sarkar ro gai seng rena dena khai ke khayawi thui ma ya ngai khayawi tong ma sika ha madam thana ro gurun ya seng thasinai madam
1: hambai hambai belai se ka ham saka hambai আউচিন বুকু সৈকং নাকা হবো হাইন হোক ফাইদি চাই অজরাব কক দগ থাকে ওই জং রাবুনে বখাগ থাকলাই শিবান।

rimano hunke nang tini han thani na hana senangya namo customer stock request kai khana jore kise na singari ta kintu joto khetre to obo hai engya kintu ba 100 ni bisingo 90% no obo hai enge kisa one suk thai engna ni nang jabaron nang kaham kai sini wo boron khoi to no sini wo no buji wi riwi mano phia ba nang obo hai ke kok hanai rong no ri na ni hinka hanke ni ni jaiti gustin dog ni borok se spanong tong kicha one suk thai engna ni nang nang tini chari go ba khana wo seri mano hanke nang tini han thani na hana se nang ya hai dewana